0: buhay. Señor, uyari ko yung machis manyakos kanta, pasta italyay. Padre Santo, Papa.
1: Que nunca me dejarías.
0: Wawaikin, Señor. Ususikin, Papa, Dios nilay, karichurikin. Kuyali ko ipaymanta, pasta itay. Kayo raspi, Papa, balikamuy ki, Señor. Wawaiki Rosa Mendoza Bolívar. Señor Padre Santo, kang mireksin ki kay waway ki tapas. Kang may papaya chan ki son kong tapas, yuyay nin tapas, Señor. Yanapay kuyaso ay tarak kay waway ki tapas, Papa. Kalpanchay ko'y Papa, kalpang niya pisiktim, pasta italyay. Saminchay ko'y Padre Santo. Waway ki Benedicta Pumaya. Señor Padre Santo, familianting. Kalpanchay ko'y kay waway ki tapas, Señor. Asway tarak yanapay ko'y kay waway ki tapas, Papa. Kay waway ki pa, Señor. Kanta mo na kuspa. Papa, Dios nilay. Kay waway ki mampas yanapakamon pa'y tapas. Familian tinta wakay chay kapuay, kuiday kapuay, taytalay. Kalpang niya pisayak timpas. Kalpatapas yapay kapuay. Salud nin piña manakalikak timpas. Papa, hampiko'y Padre Santo, sumahampiko chuya bendito makikiwan, taytalay. Balikamoy ki Señor kay waway ki Magdalena say kunoa. Señor wawakunantin Papa Alex Alejandro. Yapalya familiantin Papa. Kay waway ki tapas yanapay kuya soy tarak Señor. Kalpanchay kapuay Papa Dios nilay espiritualmente kausay nimpi. Kanya tapuni katikusyanampak taytay. Padre Santo Papa. Manyakamoy ki kay waway ki lino alkiwarka. Señor esposa Virginia Casa, wawakunantin Señor Mercedes José Lorri, Ruth María. Señor kay waway kitapas yanapayku ya suaitara. Kalpanchayku y Señora suaitara kay waway kitapas Señor. Yankanan pipas, hogar nin pipas, asuaitara Papá. Kalpanchayku y Señor Padre Santo Papá. Wawayki Eutropia Huamán Señor.

antir kasungkichis, ama runa kunah kamachin kakaichischo. Chay hinaka, wau kepanaikuna, imeina kasiaktachos Dios kawahiar kasungkichis, chay hinayapi kasiaichis. Soltero aina sepas kunamantan tapu kamuar kangichis. Paikunapah kamanang Señor ka imatapas kamachiwanchu. Chayuampas, Señor pa kuyapaya kuiningraiko kunfia kunapah hinakaspaimi kainata yuyay chaykichis. Sasa tiempo kunapita kausashanchis chayka. Aling mi kangman runapah ka amanya kasarakuspa sapalyangnya kepakapuinin. Ichaka espusayokchu kangi? Amat akanakuita ka yuyaychu. Mana espusayokchu kangi? Amanya kasarakuita ka yuyaychu. Kasarakunki chayka manang huchalikunkichu. Doncella sipaspas kasarakuspa ka manang huchalikunchu. Kasarakuskunaka sasakunapin rikukunkaku. Nyukaka manang chay hinapi rikukunaikichista munaimanchu. Wawkepanaikuna, kaitang neita munaikichis. Pisi tiempulanyang kasyang. Chay hinaka, isposayok karikunaka mana isposayok paskankumang hina kausachungko. Wakakunaka manapas wakankumanchu hina kausachungko. Kusikokunaka manapas kusiskachu kankumang hina kausachungko. Rantikokunaka manapas paikunakchu kangmang hinata rantiskankuta kawachungko. Kaipachapi kakunata usachispa. Kusikoh kunapas manapas usachinko mancho hina kausachungko. Kaipachak imaynachos kaskang rikus kanchis katuku kapuklyang. Manang yakista kanaikichista kamunanicho. Soltero kareka, Señor pakahnin kunapin makilla yuyang. Imaynatacho Señor ta kusichinantao. Esposayo karing ichaka, kaipachak kakunapi yuyang. Imaynatachos esposanta kusichinantao. Chaymi paika iskainin pi yuyang. Soltera warmipas, doncella sipaspas, Señor pa kahnin kunapin yuyang. Kuerpon pipas, espiritun pipas, Dios yapahnyat akasta kanampah. Kosaya warming ichaka kaipacha kahkunapi yuyang. Imay natachos kosanta kusichinantawang. Chay kunataka kangkunak aling nikichis pakme nikichis. Manang harkaita munaspacho. Aswampas aling chaning kaimang hina kausanay kichis pakme. Ang hinapi mana ima harkas kayang Señor ta sirvi na ikichispah. Pipas novianta unaitanya suyachik siyas kanta, winyay huntas kanya kasyas kantapas reparaspa, kasarakuita yuyan chayka, alingmi. Imacho suyaykos kanta ruachung, kasarakapuchung, chayka manang huchacho. Ichaka pipas songkompe alinta yuyaykukuspa noviangwang mana kasarakuita yuyanchu, manatak imapas tangkancho. Son kompitak yuyay kung mana kasarakuita chayka alintang ruang. Chay hinaka, pipas nobyangwang kasarakun chayka alintang ruang. Pipas mana kasarakuhme ichaka aswang alintarak ruang. Kasaras kawarme ka kamachiku isimimang hinang kosang wang huklachas ka kasyang kosang kausanang kama. Kosang wanyo kapukting me ichaka libre kapung piwang kasarakunang pakpas. Ichaka Señor pi inyekwampuni. Nyoka yuyaykos kaimang hinaka, aswang kusisamiyok mi chay biuda warmik sapalyang kepakuininka.